su le parche. Chongkel nang ki pyomen tang, chongsip ki pyomen su yin rong, gajo xebar kuwa linda chi hindu zawade. Pyo nying jebo tang, genja zajin ni kunju chowe tardu ki mekbin shi. Su bang di nying ji shu yinba tang, su wanju har shu yinba. Su kim ki nama am, pomu gowe bachu le churu tueba kazu nian yuban. Yu kazu nyungdu qin yuba so. Legi tuyun hajan rinbu nang, puchongzu pomu dang, kim zima cu juxi zor kurgi yu. Puchongzu geba co ni chang tong qir geba dar. Nga zu dang, cuandu, yang na chegu xenda kari yin rung, kumba chungze le chang puru sung ne du. Chang e chiwe losar ki cemu ter, kongzu gor gor che ne dedi. Chang ki gangwe ngwe por pinchun zhe re chi. Geba cu, kim zang su ngwe por che shu dang, kim zang su ngwe por dengi gui ri chor shu dang, naga mang shu yinbar tong che shu chi. Luanye kona samne yongke ni chugu cu re. Luanye go zu du, garme gigi geji jebe geyi yinzhu ni le we chim chim cheba di kongzu logik da da gu yu. Puchongzu chukuzu geji luanye soche luanye ki gotir mikse ki gabu chejin. Luanye ki goti tuna mokchu ki luanye yinsha cheba dan, demu chimbo yusha cheba shi. Chongbyun aja tangye ki nintie che du chongzu mi mishinbe lega mangbu che. Chongbyun ni pochoge shiga dan denba shik yinba te, tantu buzamya me cheba dan, kim nang sengi sengi yinjin. Tepdengi chuo dang hu changma nakbu jangjang shi. Tiri mu qing a rang le zi zhu cheba ma se, tadung changgen wei cilgen shi kir yu jing. Tini zongne yongwe luanyin dunken ki pu chongzu mi le tongchung mi chi be che du. Nam shi changmu shik le qing a pu chu ka le qi zhu geba shik shi. Changgen nangki chang tini tiwe mu Namgun ka kanyang tungwar misubi chang lian tangbu yinbada. Chang sil tongtong di chang gengi chodo ne zamba tebe porunang lukdu. Seo si zha chakshin buo chi le churxin. Chima nga sisi tuyong. Chujang dasu si xue guba tini kuilu shik yinrung. Luanyan dunken ki chekbe ka tambur zumne toje chi si zigang medeb. Chongbun lo chung pambar kyulgang. Kangyo nangwar xaami. Tini zongki mi puchongzu mi le denbe namgyur yinbe. Chongbyun na puchongzu mi gyumashik yinbe ngöne te kumbara kyurde. Ngarxin nilin nenden shuwe zumgar dönjin. Kuxip chunji du ji gyongzam gyongzam yangyang chikin kongzoru jala zhiruwa che. Wende tila samshi mitub kenyang yote. Changtong yinbe puchongzu geba tenzu. Mula cha gui che. Chongbyun la, chue jang hu zam chong la, gamyun nyan zam sun si, zumdang yang cer zam duen na si. Tingzhe nang na, lo nyan ca ji, kerang le ye chanpu nang giri. Mi ji gi, ti ge me ci, cang me xie ge tir tir che. Chongbyun la, chongbyun gi nyam yu den yin di. Mu gi ba cu, xie shub che ba, den ne tu me ba tang zha la. Kar di den gi, chap duen ba xik tang zha war. Nilin hurta shuwe zomgar duncan mashakbar. Moka jingbu sokin jiba tinzur chigyu meba su. Bingi gi kipur gi chingi denbe kusar kune yutang tuyong. Dipsur yang ka machi war rangja debe kusar jantang. Namge jale sarwe bangden jingba tida tamche dang. Gugda tuybe kuy kunken ni durna bambu kune mebar gechu chite chabu debur nang. Mö lakbe bangdian le changzam changzam da. Yarwe lamda go gunne dazam dazam chijin. Lakba mö guna joksam mani patar chi. Tegengi simdu dang gyonayang bambu mebe kuyte tene karsun chami tu kyuru. Changsul ki doji tirin zikbu shira chigi chungne. Bomnyam ki dagelji dangne longye dunke yudang tu gitu. Tane korwe chongsu mi. Lama gijin tambar suwa shuwa dar rengu ki lam shik xiang. Mi zuo ki mik dinne dawe wo, ngungu ki sati cho su zhudu, ko
bōpa jīxīng sīm kī tīng dū bē bē tam dū rīb tū gē nē dē lū yōng sū kīng. Kū chū kū sām mī chīk dār rāng kī chēng nyam gā yēn tū lū tē gāng zū nē gō tūng bōr jīxīng. Tā nē gōr wē mī tsō lā tūng chūng jī tūp chī bē mī tāng chūng. Tā nā tā kīng kū yī lā chēng xīn bē sīm kī kī chīp sū yāng kār sūng chā mē tū kū rū. Tī rīng kū gāng zū nē 能不能不丢通给我都牛子给苦痛我拿去去呢扩当重庆给我了这话是与此我们特别。原地重庆当这话与此我们去牛子给苦痛提苦我落差都就不是。老年端苦肉角色立着于此他呢过来米苦了前面几个月的那话题呢。前三前面米是给水的车话是银别。 그 nye kowe miki mitsu la mingyue ji gebe, la liye tadun kue rume la zomu zuba xin. Chongkir ki de chomne nyebe kutun kong kebo tila jik cheba minam nyamne, mi mangpu mik dirne datu, go gurdi dashib chi mapu. Mika xie ki kurpup dugu, kurgyu tini tinje chengdo la, tunu pomu suy nyangmin me xin, si pyomi tamay ba xiki gocha langbar gocha tirtir cha. Dochi wangmi du go gurwa na, lyu le tambur jarwe niozirgi kudun ti, kyu sangwe di gingir burdu tuynxing, korantang rawar tenyang bomnyam tu. Nyangken pomojigi cegi maari, dochi xiexubla dine rangki ngoza kiptab che. Kho luyi cimshi ki tuisu chonggir tang jiwaasik yueba ngambar chibe kudung ti xiamjin shubi, doji bopsim kyang chizam chakbar kyuru. Pyumi cu cimu ki koncu genku maribro che na jicha nyambadang. Giba cu changla gati chidar che na yang, tamar chugu cu zimdun dar miun rupjing, longnya yang duengu cu. Lanyan ki gola chukku tsu redu dar mayin bar yegi kya gyo kajik tunbe yu tang si zhe kin. Duntu debe chukku tsu zomu kaya nang ju ne na la xindu senbe shu zha zhak xin la le chirde lo yung. Duntu sing tsum ne yu tang tu te du mang bu lang. Chong zing ki do xi xindu chi we lanyan dun gen la yu tang ding ki sing tsup ki xio gen kang yang ma sui bar. Kodang kyu la roa ki wenpa shikdar nangmi ngang longye duankor ki chi su deti shu zhe dene tu meba dar tu nang. Chongbyo ni tegar cipne gangba debjing tini zongki mi duantu pu chongzu xiamjin shuba mayin nam me chugu tenzor jamja reji shu kyu chungna sang. Yugar la wendang shik chiba te nguen su zha serbo tang mik nguenbo yinbe ki pomo tenpa tenzo changme 年行 집에 유계 갸바다 미소기 최도 라량 항상배 신습 유잠랑야 로코르기 탁탁기제 탐제 내배 콘츠 지세로와 미츠 세부 미투라 최바양 미투징 민남 쿠심부르 교르디 랑소수 근도 기툴라디네 테푸르 랑소수 섬듄 나초 내배 데미 잉다 츠 도지 데미 낭 Giba zo chabgen zikbu di Koran yinba dang. Te dang zitong samu yongsu jingba di ni samgi yin jing. Ko duak dang gi yin le yongsu cu di. Demu pechwe dang du ne lupu nang du yang ca xiu xiu che. Luanye nang gi minna pomo zo ni ni zitong gi xiakbe tambur jingba sung jik shi. Cho ju yun ring jorwa dang. Nye chi ten gi dukar ma cham na pen cun war jangbe zisim samu dun me xinba dar to nang. Longye nang cho zhu jarma ni le xiam tu xing zub jing. Chukku zui yure nang ki ngo ce gyu me gen te da le te wa xio wa tang. Nye nye tang nyam tu yue be ki po mo go gu gu che ne du gu chung xing ngo ca da chu. Chi le yong ne lo pa yang bu yong wa chi san be ge bu gen mu zui ni ka yar sa xik zi ne gyo bu kim da lo. Chong bu ni te we ka jing xing me san bar mē tāgīn chūkūsūr xīwa nī, chūkūsū dēmū dīnzhā dāru chūkchī rī ñam tū mī xiāngī tētār sāngī rī ñam. Chūkūsū tēwā kāzū tōrnā yāng mē xīwar mēchē jīng,
龙年端口了，捐血热钱呢，几没容量。

0: ning gu gam sa
1: gu gam sa la
0: lo gam sa chena chi chung dan la zhe la
1: la yi ge la nya ji zi zhe gan zhe yi le
0: no no chi chung dan la le xin nan shu nan zhe yi nan gang chi la ge dan nan bie da wei long yang xi bie song shi di sui ping yi na
1: sa wei long yang xi song shi nin bo de ge yang zhe chuo la da ge ba shang le ni

0: kena chinta che tine kida yosu kuni nungde tochon nangi kena yong che cheba tetu nangi kena pasang la che kuya ini la
1: nise
0: jam la ti zhe yuan de gen xingi gen chimi zhong la che te tiba play tine yong zol puya tine kuyan jen nangi gen dara xuan sung puya ini la
1: nise
0: hei jam la ya xe tumbo chik tong na yong ge yuna la
1: lang sung se kari ina
0: Amina Tungu said it to her.
1: You say, Lot Tumji Spiranala?
0: No, Chung Jung Chi Petoa, Haja Ushing Pong Rung.

0: Singe nam so, ngan su dak bar mi lu rin chin se le guen s che shu yor bal. Che zan lu kham di tan li a tong chin nang gu ti ha jang ki ke chen bu chi mar du we le.
1: La shi zal, sa tu chung mu su tu gyun di ne se ju li a tang du nang je, ni mu ji tun sum ki she la na lo le, ca nyung zam da, num nyung zam, ngar zi nyung zam da, ka zi nyung zam na bu yi na, da ki nang gi gu su be me dong bor, se tang si we par che yon si mar ba le.
0: Shu zan le. Sato chung mi tsui tu gyu ne se ju li a tang du na ya, tang neng xin ki chang ra li a chue tsui rinpo tang, sam sa tsui rinpo na bi na, ya hu shi zha du le.
1: Tang na ji, di ma zai kirang ge chokwe di mang zam chue na bi na, kirang yu gu su ni me we si le, nang no jing ki mo ji bu chi, yon di yon le.

long san ling ye ngan chuy nyang bu ni le chein na ju ti bai na kam nga cham min do chi sa yin na le chein ju li na le chein ang ku ti su be no sam du la tham ba chen wang ge la ge da nan be chu ri lham si be song se di ling ge ni lam hu yin pa chan de yin ngan chuy ti ne ji di tho lin na che tin ji jo nan sa che ming le yin na u kien chu ma si be sen do kong ke yin na ti lin ji di sang ri gyu ne nyang bu ni zo yum ge la yong li na xiao be chen ne sam de su yin ti lin yin na sam ki song se di yin na nga yi chu mo ge sa la tham chu zhen la zhuo ma la yang zong la jie lin de pu ne an kheng ji tie lin ne chao wa lam zhu tan sam dun yi qin zhu bei zhi xin min de su yin shi nan xia

0: maybe na te pajo de la jungku kasa kris na te tri sa mare ni ba te kar so na rang jor che ju rang su su su su la ni a ro ba che ya ke de che ju ke ti te be che sa ti kar si or sa pe cha na ta mota ki mi tong je wa ani mota to photo chi to na ani mota ti kar wa ka cha su a lam sa ya yin ji mi je lam sa chi chi chi le ko la kha pa ja ku ba ten de sa mota ka ani chi chi le ko la kha pa ma ju ne yang te chen de ge tu ju ta de de ni ja ne ma yor de na ke ta chi te de tu chi ta ding ke mang tu chu shu na lo le yang ji mi ka sa su ba ten de ta se bo su sha ta ga ju xie le ke ta wa ko la ta ji sung jiao chi ju ko la shu no ja ba ti ne ma yor de ta ta ta sha ta ji ba ti ka sa na ma ju tun chi chin ken ta ta tun chi chin ken ta na ja la che zong ken ke ja la te la ji ne ngone ke ta ji ni zu qian bo yu bei na ne zu zu xiao de jia la ten zu zu du qi ha ken ken zhi ti ti guo le sa bo sui xia da tin de mo mo yong duo bian qian na da ting yan le ka sa ng zu mo ta dang ya bao ma xia ti ki ti ti mo mo ji ne zu ji ko ko ke ta tin na lo ke ne jia la ji ta ta de mo du ne zu ko ran zu ge zhong sa de yan na gu zu suo sa de wa xiao xia de ju ba nga ba ti ka re sa na ta men ba da ne ba ke ba ke de wa tam ne be ke ta sang wang jiao ba ten zu kan ti sungchep che gu yu me ko la ne ren ti na yang ten be che xia ta chuwa de ka sa na nga zu koyo sungchep che ju ko la ne be ya po xiu ti xia ta koyo sungchep ma che be na tin na lo la su su ki to song mang bo stan ko do ti ju ma mixe xiu gu ta xiu gu ti ka sa do na ta nga zu pan nang te sa de sa kang ga mang che de ro wa kang ba to bo jang jang che che ne ti ne ti ko la ngi nge ma nga rang zu che ding la xiu nyu yu
1: Sengelengye, Zhongha Mima Jidun Gyegabgi Mangtun Timshungni, Zhonggu Saba U Nyitsun Timshungki Tuane Mingdabe Jetim Tangbuti Inbata, Turab Sabar Rangge Jizuo Ringlu Ki Timjongzu Yungki Chumze Kejin Sikrila, Jizuo Ringlu Pekye Dongwe Langjatan Chamsin Rangge Ki Tuengwe Nyetsu Ta Timbata, Jixi Tseri Ta Timba, Chubzu Tamcha, Chendian Lutun, Nangtun Chachasin Tunjur Jikjurje Inbe Timshung Siri. 대대 망튼 팀숑 협조하다 락달 체규테니 아나츠 정예기 경화 숭용타 개와타 주시세와 지소기 시든 데닝라 근디 동화제라 뉴버케진 튕주리 팅디 팀로데제 신잠타시이 레전디 좀디 디기타 십시 챔겨 난케 니므츠링라타 부산 점디 라니리
2: 中国古琴有干嘞腾古不给带么西罗那既然你得理心呢我就拿出西巴掌掌连我姐姑姐出连我姐姐姐姐姐你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看 ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁྱི ane nima sumchu nalo da kontong arje den zu nyuru chinje ne kaga ma chepa den de chongdo wa da chimchang ji kaga chepa ne juzo jing on ne sebe na da ji juzo ki tening thala da teka twa yu de ne nima sumchu syabi na jayong chong yong ne sebe na chimchang mangbo ji kaga nima sumchu shigo ne kaga ma chi de ne juzo le pe pen chimbo tho de ba den de yin de ane di ge da ngi me chota chepa de ne chem na lu bre sta shiba de ka so na ana ngone yin ji mi ji kaga che go ya den de yu bi na ra ba yang tin na lo la te de sha ji tamna sa ba den de yu ba pen chang na da kaga che ya de chung kwang chi be na pe ti chi ru ba pa zu pa dong chi je ru ba pa dong chu chu ru bo che ane chung da ma je che je ru ba re da chung pong won chi be na koran zu sim sang re ya bo re che ti go re ru ba da yin ne ya den de shu che be na ane tanda kaga chi ne sa zang ti ni go le shu lo ka le chen po shi bu ru do da ti yi du ane ta pe chen da ta chung kwang ki ta kun ni kaga che ma ju be ki te che da me chung ta je je den de che pa dang che be na ta koran ni sa zang ni bo ti ane kun ni nyam do lo chi se je nyam do ma te be na ane cho chi ki chung kwang le shu du jia be na ta ti ane kaga che cho be ki ten de kong do le sha gu yu su te chi sha ti ane ngaba ti sa ba de sha ngaba ti sa ba ka de su do nge ma te de chung lo ki ten be nang da che je chang sa jia ma cho be na za yu ji chang sa jia be na ane ti ki nyen zhe ti ka sa ta nu ba ma tong be kong do te de sha go de ta te ren te te re mu do ti chap chen ki ne ba ti na za ti yu ti na za ti be suang che je pa jo ti ma la bu che shu go be ti ha ko be na ti nyen zhe ti ane tan da me bu su ya ki ten de kong do le sha sha ta tupa ta karsa na ta kaga chibi korem naang to kaga che chabu shigo ane cho ji ki pono maangpo suyo je rwa ane sasang nijia la gen ki shu saya di chungku tenpe rwa ta ti ko la ane te ringi chunglo naang lo la ta ti ki pono te ane sasang ki tumo chowe kaang la taang yume ko la ane ji ka sebo ta ane tenje ki tenpe suyo siya ta tupa ta karsa na kaga chibi korem naang to lo nyi me chi ki puju te ame ke jik so chung chiya ti kaang la ane ji pa chu ta kara zo pa diya ma gu pa tenje siya ta jeba ta karsa do na ane pu da pu ti su su yi me pa pa ti su pa pa ti su su yi me ko la ba ane yin da men ko la ane chung lo chu to cha chu to da ti ka re she de o sa ten de ne chu de nga rang chu je ka la mang bo yu za ane chung lo na lo de de pe chi chang chu ten de de sa mo to da dan da mang do chung chu ge dun za chu ba ti ka re sen xun zi che bi ko re xun zi che bi ko na lo la chi chu de ba ti ka re sen tang bo de xun zi ge a che yu ge ju no jo ba da ti ja che ru dang xia ni ba ti ka re sen do na ben chan na da xun zi che ya da ya na tina xunzi qi xie ya ke wang jia da yana ji pa le me le jin ba de be ke wang jia ten zu me ba cha jia ba ne ti me ba cha jia yang xunzi me ke da xunzi qi yue ti ke ti a ko ran sam xie qie jie a ku nian ke da cha ju ben ni me de zo le sam xie qie jie yang ti la shuo xia ten de ji du sun ba ti da sa ba de xia ti ka de su du na an zu ke dan da xunzi qi cha gong ye ma na da ti de ten be jie tang ko ren ba tang bo ni ba sun ba jie ba tin na lo la tan de ne so so ke tirisha susu ki ta nganzu na chao sung marwa, chao chamo tunzu tina ya ju chu du, di kor tu shu maungpa la mikse ku shu yi. Shiba ti karisa tu na nganzu shunzi ki, ane da shunzi chiya kachem saya joro, kachem chiya, kachem tu ta te siya ki yang ti tingdu da nga rangzu ti da tuinpa bai chana, yikto ta nganzu ki tirisha yikpa, yikpa che cho ba. Yikpa che chab shu gu ne nganzu tanda longle da shu tunzu kanga cha raba, ta yikpa che bi shu le re re ta re re kang la ane susu yi mingto gu bada, ti bang ming ki mingto gu bama. ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
但是我们的人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一
디 년가 유바 수수 하고 봐. 다 디 하고 장 하고 봐. 디나 주변에 수수 개도 수수 키고요. 벤처는 간지 볼로 지지. 간지 볼로 지지. 아니 미파죠. 다 지강 주는 게 봐. 제보다 연나

0: mamay shiwo chi chi chi ni chul haba tipa pupi ki ni di si da ji ngone ki da zhenzui nang lo la an su su mebi na ti pachyo tala chungku kasa ki si na ti chungku sama re ni ba ta kar su tuna rang gyor che ju rang su su ki su su la ni rukwa chiya ki tindri che ju ki ti tenpe chi sa ti kari si yorsana pen chana da mota ki mish tong je rwa ani mota ti poto chik tunga ani mota ti ka rwa ka chab shu an lam san ya yinji mi je lam san chi chi chi le kwa la kapa jia kuba tindri siya mota ka ani chi chi le kwa la kapa ma jio ni yang ti tindri getu hui chuta dui di yin cha nye ma yor tena kata chi ti ri tu chi thai ling ki mang tu chum shu nang long la yang chi mi kasab sui ba tindri ta se po sui siya ta nga zu xie le ki tangwa go la ta chi sung chob chi ju go la shu no jia ba ti nye ma yor de tanda ta hori siya ta shi ba ti kar si na manzu tunchi chinkan ta ta tunchi chinkan ta na jala che zong ken ki jala tela ji ene ngone ke ta ji ni zu chenpo yubi na ene zu shio di jala tenzu zu du chi ha ken ken tri ti ti kwa la sabo sui siya ta tinte mambo yung tuwa ben chan na ta ti ngay la kar sab nganzu mota tang ya bao ma siya ti ki ji ti mambo ji ni zu ji kuyo ki ta ti na lo ke ene jala ji tak ta ti hemu tu ene zu koran zu ki zong sa ta ya na kun zu so sa ta wa shio siya ene ju ba nga ba ti kare se na ta men ba ta ne ba ke ba ke dewa tam ne be ke ta san wang jo ba ten zu kan ti sung chep che ku yun be ko la ene tene tene yang ten pek che siya ta chukwa ti kare se na nganzu Koyo sungjo ju go la, ane pe yapo shivu tisha, da koyo sungjo ma chepe na di nanglo la susu ki dosun mangpo shitang go udo, di juma mikse shivu yin, da shivu ti kare sudo na, da nganzo panang tesha tesha kanga mangche terwa, kangpa tobo jangja cheche, ane tene di go la nge ma nga rangzo sheting la shunyun yu.
1: Sengilinke, Zhongha Mima Jitun Gekab ki Mangtun Timshung ni, 中国沙巴乌尼村清兄去团内明大别接近唐不的音不他退入沙巴让给基座人路给清兄组用去重置开金席日了基座人路撇界东为浪家团参行让给给团外捏村团团不他这些车里团团不出租探查前点路团南团恰恰行团组织局界音别清兄席日 Tedin Mangtun Timshung Tiabra Tha Lakhdar Chekyu Tini Ngana Tsu Rengi Ki Kenwa Sung Yung Tha Gewa Tha Zushi Sewa Jizuo Ki Shidun Dening La Gundi Dongwa Jie La Nubu Kejin Tung Yuri Ting
2: Akhajol Kasika Jokse
3: Tungda Piyo Ni Ta Tung Ba Ta
4: Iji Nima Semsia
5: Tungga Gu Ching Yur Gamne Tunggu Pyoke Demo Siro Na
6: Kirang Tzeni Dari Shinne Nganyu Na Cho Shibarang Zang Lewa Ki Gu Ji Chu Lewa Ji Ji Ji Ji Ji
7: Dikarani, Jong Lungchi, Ninchi, Legum, Legan Lungchi. Jong Lungchi, Ninchi, Legum, Legan Lungchi, had a guess on me, Dolly, and what's the name? Jong
8: Lungchi, Ninchi, Legum, Legan Lungchi, had a guess on me, Dolly, and what's the name?

0: Nee, ku kamsa.
1: Nee, thong sing la.
0: No, kamsa, kiran chen khashu na.
1: Sonam sing.
0: La.
1: Sonam sing la.
0: No, no, sonam la sibak nei na.
1: Nee, sibak de jinbu ni la.
0: No, no. Kiran le chena shu na chei na chetu shibe ba chen wang gi la ge da nan be, la si shibe song she de so bi zui na.
1: A la la so ki na, chu to ye yu bu ni le tu ju wang gi la. Kiran le chu be sibak ti wang gi ge pa sa na ra bi ji la.
0: Nin sen lo lo to che na. Nin sen.
1: Tine ke ge kai chi shi ko ta ben ji ge ben ji wo bi ji la.
0: Lo lo.
1: Tine jin bo ga bu su kai su xiang ta de chong zi na xi ye bi ge. Ne ra san de u la yong bi ji la.
0: Nin sen.
1: Tine lu ji san da san xi ge ban da yong bi ji.
0: Lo lo.
1: Nin sen la tine ke ge le ra.
2: No, go ajo tu kinge de la rang si rang ki sun da shu no so nang sin ne la ju ji de na rang lam rang

Sastan dembe sembobon lhenge tsemundi li. Tandanabal lhenge ne sengu tsobe li zindi ni. Pyonchong longchin nyenchin li kong. Pyoge longchin ki dawi ki kurkan shibe li zindi ri. Nga li zin zokyo shuken, ge jun yi. Nga tsu li zindi riz dawa ne nime par ki nindar tsemu chuzui chutan gam shibju to dungu yube. Lhenge ne nga tsu li zin zingyo ya giz shu yi. Tongon kumu nabal lhenge li ya. Simge wen na shibe bedipti nang ki liu niba. Sangyan kanyi ma dui bar, gachin yang yang chorwa gui shibe, zumi yidi nyamju shuyi. Simbobon lingge, lingja ki kurkan shi puputang jawe wenjam ki cemu tu diri. Simbobon lingge gyang nyenji ki ngedubtang, chisin ki kurbu gyabdu gyurne, tede lulu ngang, kumu gyanga tang nyamtu, milam ki shinkam su gyutub gyu dunba nyingwe ne jang yu. Tiyang gubgar, nganzu simshu nyamba ma yinbar, Chale Tang, Lop Jong, Tsoa Soki, Nushu Kung Rungi Nene, Gule Kabin Giri. Bicha Shache Shubina. Siene Sung Motube Lopam Tang. Mishenlia Sung Madube Chin Sim. Sienki Rengilia Samshi Motube Gyonan So. Simkar Gatje Manawar, Gungel Lush, Gyonan A. Singenam So, Tugune Kiralia Chawasang Yen Kanche Vineja. Tang ne xin ki ne bop sang ye kan zhe zhe tu yu bi ne le ke chi shui di yin chang me sim na lo li ne ge zhen chuo tu be ding zhe li ki ka res na da ki ran ge ne bop sang ye yin ji tang ne xin ki cha wa sang ye de dong de gu ju di ke chen bu shen si che zong bo bo kuran ge su xia le ke par che ba tang ne xin ki dong ye ki ne su ke wa tang ne xin ki yi ma sim be zhong zhe ma to ba suo ge ge li yin na to ne ge zhen chi si che tuan ka bu ji Kisi Mishi di Tse Nye Jin Shiliya Jongda Tup Mep Yina. Nganzui Pechin, Ta Ngaya Lien Yenba Dinti Che Goya Gyum Tsen Kari Yina Samje Kangra Naya Yine Ri, Kun Tsin Chia, Dinti Yon Sip Ji Ri. Chua Shinda Ne Samantan Che Shubi Yina Yang, O Lung Da Kuang La Pip Ta Chawa Lam Zhu Yungwe Gub Li Yina, Ge Tsin Chi Si Che Shubi Ri Di Le, Yine Le Da Di Tu Gyun Tu, Dinti Ki Chin Tsor Tang Ya, Dinti Ki Nga To Ne Ge Tsin Chi Si Chungi Di Gwambu Ruba La. Dan lam zhu gyuje chawa sangbu shi chongbi yin na rengi liya di top gui ngin tang tang nai xin ki wei xin chanba xin yin ba ma si ta na ti yi gyan lu yi ma xin bar tang du ma dan ya da ti wei ya kharis na maang wa gu ya mis ni di gyebi libli yin du din zhe ki kharis na rengi xi ji yor ba la mu zhi xe bi yin na zongpa po khunan ge gup de ya chen gu kin zhe shi na yor es shu bi yin na da tu yu ne kharis na chawa sang ya khara che bi yin ne le gishin chi si din zhe ki chen zor ki sam lu ji yon gu ya da Na tuyu dian tu din zhe ki yang samlu na lo li nye tu bishi chong mi yi na tan ki rang ki mi zi yang kares na lembu ti li ya pian to yoris jie sun xia Da tan de gub li yi ne le lam zhu ka zui ki chi wa yu bi yi ne le mi zi na lo li ya ta da pa dian ba me ba din zhe ki yin dui sun ba tan da yu gun yu gun tan da me ba cha ya la so ba din zhe nang zui yor ba la din zhe sun zan zong ba ba ta di yi ne le bi kan zhe ji li ya xia yoris yu bi na lang gui ka yi chi tu ni ma zha si jie sun xia la Tu gyu ne ngan zui da, su su rin yi li ya cha wa sang bu shi te bi ne le yang ni ma jik diya kha desu na

Sengke Namso, Tandanaab Lengke Ne, Sen Shinpe Le Zin Di, Pyeongchong Longcheng Nyen Cheng Le Kong, Pyeogye Longcheng Ki, Tsemyo Le Zin, Dawwe Ki, Kurkhan Shib Di Yin. Kong Le Ya Kui Myo, Bedeep Sim Ge Wai Nan Le, Liu Nipa, Sangye Kang Yin Ma Doi Bar, Ge Zin Yang Yang Chowa Gui, Shibe Zunyi Di Se Zhi Shub Yin. Sham Le Kui Myo, Zunyi Di, Guan Ne Ju Par, Nyen Cheng Shukyu Yin Be, Namba Lengke, To Le Le Ngang Sen Na Yub Shu. Sangyan kangyi ma doi bar, gajin yang yang chorwa gu. Nebab kangja shi le to kyang. Kye chi shu ni, changmar chin su sim ki dong de gu ti ri. Kye war che batang, dong nye ki ne su kyarwa, yi sim be chum je mo to ba so ki gu su. Gajin chi shi nga to ne, tuyong ka gu ri. Kye di, mi shi ti ni, che nye jin shi do jong dar tu me na. Nan su yu pe jir, Mala le ngen ba dinja chung gui tuyen kang yi nam si kang ra tang kun zin kwa na chi si. Cho xin si ne gyang, long to kong to pi xin, cha wa lam zhu yung gup, ga chin chi si jue gui mu. Di yang gyun tu zhu ma tu ba si yin. Lam zhu gyung ne cha wa sang bu chung wa ni, reng yi le top tu rong wa tang, wei xin chan ba si yin ba ma se. Ta na, di yang lu yi ma chin bar. Tendo mi da wa tang, ti wei ma wa gui si, dui bei nam lang xing. Cho si ki sa ru ba ni, mi reng si ri. Ti dar ngen gu le qing ne, cha wa san ngen ki, gu wa la ma dui bar. Ge zhin sim su qiang gu, ha jiang ka gu ri. Tan di tu su lam zhu ka zui ki qian na yang, da gu dian ba mei bei mi zi di. Lang gu ka yi chi du ni ma zha, sir wei bei dar, tian ni. Nghe bar mi da ba si yin be, ngan zui tu dong ki lam long la yin di. Reng ni nga ge tang king zhi ki ching su hwa long wa che di. Nghe bar tu king gyong ki nam gyur tang. Reng ni ki cha ju la cun zi nian bu chi xin. Chin zor ki san ba tor mi nian. Liu zi tang kwe cha so, gen yin ki ru zing tu. Chin zor ki san ba gom gyu kwa gup san bu si ri. Chi chi ri si na, yang a we kur yu tang. Za zha qi wei ne cui wo, ngan cui lu dop tang la so la zhong dar tu bei yi. Tie di, sim du tang kang ra ma nang, ti wei dong ye tang ki nge la ge chen qi si shu xin. Ya ki tang zhong nang ki sim kham si su ne, yong zo tang lin che di, mu tu dun tu yu. Tu tang nam pa gun tu, ge chen qi shu gu. Nye ba tu zhu si ki lu nu la din ne, Nye lu ti sim su denpo ru jia pa qi gui. Ti ma se, sim su cha ji ya bu qi ne. Tu dang nam pa gun tu ge jin qi si shu tu pa qi gui. Tu yun ring

singe nam cho cham de li du ti rin da wi gi kor kan si be li zin ti ju ti sam li ya li so ten de li zin gi shi shi chen gu nan ge bu san zhen de la tang zhe ju ji su ni ge zhen yi nam ling ge sim jia na guo

0: Listen to those fascinating stories from the roof of the world. Let the body and mind rest for a little while.
1: And thank you for joining us on this episode of Xizang Story. Take care and see you next time. Goodbye.
2: 你看你，天降龙天，年轻烈公，来见龙天意。
3: 曾中堂龙天对儿，曹魏拍击两年为曾中对子，第二期我们苏里马尔信徒，每次迎来对卡尔冲，
4: 恰强白马堂冲别，总是故在端木地，三看超过两个村，眼望级别，随时不。
3: 曾中堂龙天对儿，
4: 曾中堂龙天对儿。
5: 咱是南田边三千天界公康山，天地铺盖龙天街里才能，铺盖玄机中开嘛，你们偏多垃圾，给一给团内怎么的？总把不比准康内比准南外怎么冲人气，你这么不写不行，偏弄内铺盖都铺盖了当总之，杨军街修筑一边三十余票，敌人天界今年冷度不一样呢，这么不写白怎么冲给六古巴天，三千天界。
6: 俺了怎么种地种开嘛？你们偏多垃圾，各种我这都必须呢。你们偏多垃圾，记录七栋古迹建筑团建了，是个字儿古冲不的。平常每日六零改一参加个，改一大车堂，总是进城内团建。陆续总是六零开，全给总把不西多路进城天街把这六种南娃儿拼命又不是。你们偏多垃圾，他的平常日日插班扛多，吃了南西又不的。
5: 空气大把了，插班堂团队拿错套，给一个团呢，六种堂怎么种说？总是怎么去忙不比人要紧？六种堂怎么种确定人卡些些？我其实比准能用又不是。这么不写白怎么种的？给一个白马天呢？空气接了年多年多年，总共做不到。对于落街人了，我其实说句听嘛讲起，接了年多久了，总把不比准看呢，我是不准能行。
6: 这么不写白怎么种的？偏弄那便宜了，拍久了虚气；接了年多经验了，偏重便宜，比准看那我是不准吃不吃。这么不写白怎么种的呢？中国三十七亩儿，九十九个一千几个，便宜算难白，出外难当，我是三千多村行。便宜，忘记给两万了，土块七十再度准备怎么种，便宜都穷我西当。土块三百，便宜我有人路的。
5: 咱们去开清洗干一亩田呢，不准准备切记，假期萝卜不吃多，怕家还将上不习惯呢。总的高原，选给忙不，每对吃鱼了，口当狗没事。下面来听见呢，别给选给总看嘛，你们偏多垃圾，给一个团的怎么的？偏多呢，别给多拍鸡蛋，总之两顿吃鱼白，怎么种人吃？这么不洗白，留胳膊的三软呢？今生一计。
6: 康边部队下边小兵龙北康县去，西南读书一查了是。我住这些地在去新界，生计明明找我行了去了。生计的名单的呢，二哥负责了清边，代替给名单的店呢，明找我的。初步部署的南图，温州马前集团，经过集资呢，全行。温州经过空洼地，温州马边店都落北，办不出去。
5: 普通村平民村，温州几个定了集资局搞活动，普通给南面村西明朝话几个人物呢，王彪修理当着。帮店村西满南江松边话是清不的，区别定了南边地通经过当话是全境，给把了局部当村西几百人别给点集资不的，第二个是给当边，今天当行办办那样。
6: 他在当年三百送别，做我军事两百七。生计今生年有贪图立志，提高了新开发的。过去也出行别，不么卡些个，下不出成长下的，家中俺就用呢，生计给老百姓送行。 mē kui jian la yang yang da war qi. Ming no wē pōmu tian zu sēm kī kī lū la hāng sāng qī jī yāng mē bā kāng jua xīn bē, kōn zu zhō sēm jiāng nyāng bār kūr. Gūn tū kī yū tāng tī nēm gūn lē gā qiān duā kā war nā wā tāng. Chū kū cū gā jūr wū jūr tī tā, mī gāng bē lū līn kā jīb qē bē zhā yī nūp. Lū zhā zhūk tōng kī pū chōng zu kā la lāng lāng tū chā yī. Ming mē bē rīng gūr tēm nē, nī kī tī bē xīn kē tīng tū lūng. Gōlham tāng rēlham sēn nī nā chok bē yū tāng tū xiab chū chē bē tē tū lāng lōng tū chūr. Kē sār kēn bā tāng gān chā ngō mā tāng zū mā jī rī tāk bē chōng zū jīg nāng chō wā nyam tū jī kēn chū kāng pēn chūn gāb shīk rīng ngō mē xīn bār kūr jīng. Wēn tē chōng bīn ā chā tāng gē kī gē bā tāng zhā wē sūk chē tāng ngē wē tāng chāng kī chū nē mēr mū tū kūr bē tōng tē tōng mā nī tū ngō chū kī xū. Sēm kī kī chōng mō tāng nyam tū gōr xē chēp kēn kī chē lā mā shūk bār chōng bīn kī lāk tā chē sē chua sū chī. Chōng bīn kī lēng zī chē kāng nyam tsār kē bē lē bō dēk mā tū bē bē mō chīk zū nē sēm kī kī lē bō bē bō rā chē. Sēm kī sā lā dē mā nī lā gyō bā kī. Chāng sūr kī tō chī kī mī sō sū rū gō gō chē nē chōng bīn kī kām nā dē tū. Nā nīng chāng sūr kī ā mē gū lā tāk bē chū rū gū kēn tē tā lō chāng sūr kī nā mē kē bōng bō tōng tōng tē lā tā hū. Nā mā lū sūm yōng mū yīn xī chāk bā tār pā tā tū chāng sūr kī nā mē yōng mū lū tū zāng bā chā. Mē chēng nyam kī chāng tīng kī kēn chā rā lāk bā chāng zām chē bā tā. Mīk lē nyē gō wē xī chū tāng kī kēng. Sēm kī kī chāng sūr kī nā mē mīk tā lē yō yāng. Tō jī sāng kia bū zām yāng mē bē mīk tā tāng pēn chūn chē bē. Ngāng sāb kī mīk tā sā mā nyē bār kūr. Tō jī nī rāng xīn kī gūb wā nē dēn xīk tuyān dē mū lā chē. Sēm kī kī mē kū sēr nyam yāng chōng bēn kī lāng nē sā lā tīng. Dēn tīr tō jī gūb zū nē cā kiāng chā tū. Pū chōng zū mī tsō xiān kī dēn cā bū tīng tū mē tū bē sū yu kiāng. Sēm kī kī tē jē bā chā lā. Cā sōp sōp kī chōng nā xīk ōng hōng nē nīng nāng kē yōng tū. Yūn rīng gūb bē dī kī kī chōng nā xīk sēm nāng xiār. Tō jī chē tāng tī lā chēng sūr kī nā mā tāng ā mā mā kā wā kē nē nī kē gēb lō tī tē. Chēng sūr lā kī pū chē tāng tī lā ngāk chū chē bā tār chām tsī chēng bū ā mā chēng zōm kī sō bū kāng chā yu mē gō rō cī kā jī zām chē bē. Tī tū sēm kī kī sēm nāng chēng sūr lā lā tē kū chī sēb tū sōng. Pū chōng zū yu tāng tī pū chōng zū mī rīb kā zū kī xiab chū sīn tū rū gō yu mī tē sū kiāng sē bū xū tab chē. Tātā pār yu tāng tū pū chōng zū mī rīb ngā mā zū chēb nyōng wē gōr xie chēb tāng. Mē pū zū xiāk bē lū xiā līng pār chī. Yu lōng xiān kī xie tāng xiab chū yāng lōng tāng zhuā nē pū chōng zū rū tār kī yu jī. Xie tāng xiab chū tē lā pū chōng zū jī lū tēm nyōng mē kiāng. Lō sār kī zē gu kē chīn tē chā wā rā. Tien tsu ngār xin ngā mū lō sār kī xiab chū kiār tū chē bā lē gyōn tō chā mū tsa miāng tōng kī mē. Gār wā zhē xī nī pū chōng zū gyū zē kē bā yīn bā tē xie tāng xiab chū rū kē bē tō chām nian tāng bī wā yāng yāk pū zhē xīn kī xū. Lō sār kī lō sār cē bā nī nīn kū ngā pū nē chō rā rū yōng wā tāng lū zhē zir zir tē nī chām dien chok tū yū gu yīn bā tā rā gē sāng tūn bū nyam nī chē chā chā kī yō jīng. Kū dēnjā kūk bē kā chū tēni lāng sū kē bē xū nū tāng zhā. Wēn dē tī rīng kī chō rā rā gā wā zhā xī kī lū bū dēnjā kūk bū tē rī kū mē. Mēn bā yōng sū rū bā tāng, xē tāng xiab chū kī bē gāng shē. Chāng tōng cār wē chāng sūm chē māng tū zhō xīn yō bā tāng. Xē chīk cār chī chāng māng bū tōng bē kē bā chū gō chā lāng nē yō tāng tū gō chā yāng yāng chā. Kē bā chū gō chā chī zām kī mā rō lāng nā pio mē chū gō chā yāng. Tē zām kī pā chē wā rāng. Chāng ār chī wē lūng bū tāng cī, lō nā zhē bā chō zhēn tū mē kiāng, tā mā rā chāng ngē mā sū bā rā, cāng mā rāng kī chōn zhām kīm lā lōk bā tāng. Chū kū chō yāng rīm kī ngī chō nē, rī rī xīn chōn zhām lōk bē mē nāng zū. Chāng kī sī wā tā nī rī rī xīn gyō nē kīm lā kē xīn, xiab chū chab kēng tāng xē līng kēng tār tō rū lē mē lā, xū nū chō bū ngē zhē wā jī yāng mē bē, 담자 링워치 삼기기 남균 창통화 하장 용용이 인수 다자 총수미 우주기 원마 척발 창망부 통규 총회 축잠시라 서리시리차 창수르 김기미 안지수 로바다 도지당 그 김기 남만이 약시 잼바다 대유지 도지 창동배 롭시다 세미기 기순라 되네 그 김기 남의 남규릉에 부치달 땜발 마듀발 섬기기 감도 땜뼈바다 섬기기 라바네 송디 치르 미시엔 메바다 프루아치 섬기기장 치르 머군발 코푸르투주 창소르기 남아 콩조사양 도지타다 메쿄가 민득 을세치 미표발 구주유배 땀 유잠 땅와량 가야치기 머중외 랑기 자라 둡수겹디 칠대양 말록발치 Chengsur kimki namie china sune de mebe, semgi ki semba lueshik chebada. Tegengi nongyu teyang karsung chami tu kyunne, doji lakba ne pa tambur juishing. Ngam nakbe cemuti gyun tuyne, mimba namyang masena jichanya. Wendi jikdina me chuwe dungu shikme. Chongzui mi shukshu gangkashe titayang kyarkyurungang pianzun gyorshin che. Dojitang semgigi machu jikdungang jukshu su debar tonan chegen suyang chungme. Jikche na konzu tong me ba si la, jikche na gyuncham su songwayang si te. Xunu pomo nyamdu zumtu ne zu zha lakyu doktar me. Tine yunri ma songwar, gyokhar shikam, nyam zom chenbu jukche shik tunki yuejin. Jukche tetebu puchongzu mi yunri bu shik lingji, tine shukien qingyong tu zhuwada. Rinpe jibar kyurishin. Tamar chanshi ki nangdu nezu tindrashik lengyong mebatar shiwar kyurkiyu. Changdungbe semki ki yila dun shukbatar ngoze namgyur chamunzamyang mebar tele doadi doji chine rila zik. Rinne puchongzu zhora inbatan. Chungtune rila chu chonyongwe semki ki tege za gangjikdan dodoajik menchene Bardi du lupa nangxin gyunga chewata. Taja mu kyo lakba ne sungdi rila zingne ko chakbu jik nangchi. Deni chu chu du lak gyor tang char yu che sa yinjing nang tu lak lung zu mi tu be lak be za gambu kecha se la mi se shikle tu gyu me. Doji rila chu chu war zho hajan yungwe tege se ibla gyunga te zan me. Kyo sa di kangdu yinmi chen jidup chi du Semgigi kyo changla janne kyo gela tambur kyubada. Rangi donggi doji dongla shukgi purwe, ngara langbe chakyun tegar langlongtu kyo yung. Zeta shabshub mebada, shindu jambu chambu chiri gyang mebar. Gyunju gi chakpu nang, shumtab mebe mipungi gi pianzun gi jingu nyuwar chijing. Chakbe dewe nyuwe kyunja langla la riku gi nangdu 차자 힌두 치와 코르 원잠기 최토 푸총주 니기 티바다 급급라 체면 동인에 키저 련신이 차용 차와 주지기 도지 머르베 담기 더긴기 촌나 양양 쉬바다 디두 섬기 시월에 당니 류난기 뎨양 치르 제신디 남군기 모차 라르 로알리 Tegengi tuandi chichin chidu mion dong ca lam lam che. Doji gaja gyuk chobu tezu xuedu mi juk che. Semgi gi damni doji chonggir nang du du gi cowe te la changxi. Kola chonggir gi nang du chua dindar longju che nyongam si guri che ne chi. Doji xema ni la semgi gyubat gi. Doji tang chobu zu chonggir gi nang du yarwe ne zang di. Chongqian nang kita qibar yungwe pomoshik dang kimsi yinba ti. Dojir simkuru qize di jirdang gi chongbe jiwa le gaya. Doji chokpu tsu dagbar mu sar zhugi yuegyang, mu kaya tizam mechi. Wendi doji qin na mu sa ma piu be paglip dang xa gambu dun yongxing. Gabri murang ki ngu dun ne kola chang dirgi yuela. Tingshik chang dung sinchi. Mö rengu ki doji tang nyam tu nye warse. Pomo ti loko chenpo tang rengu cabu te zawa doji jitab me patar tu nang la. 내 주 십자 면체네 세세 팅팅 해. 도지 농규 매배고네 셰바 섬기기 퇴지 신도 먹기바 중양. 면례다 제면라 맥주양 땅 매매. 깨차 진용도 송와 도지 철체 중 마가와르규. 개바 초계 칠라 경중 첨부 지시바니 수루당 튐바식시. 개바 초가를 칠라 친춘 숨시 용규 독도 매시 슈슈요리. 마시네 내 모침라 방말 수님에. 제아 푸총소르 디닐링진 데네 메바식시 푸총소르 바파 메베 추구 치삼 유바라 뛰었다 기바 대자와 가주 유바 신투비 섬기기 대대 슈규 메메 마기바 총딘 인바 태양 버탑체 섬기 나란이 총제 낭라 냠두 치는 용화두 감 다제 총제 낭 표체 균수 달신두라 랑소수 능부 탁수 양 달신두 랑키 배변케와 당능부다 네 알레 치사를 내가 식재와 있나 초아기부 용해지 팅산 총결낭 총세바 망부두 총결낭 내가를 줬삼바 섬기기 이라 쿠르뇨메 종총투왕 종뇨메베 포모틴저시기 총결낭 초아기 톱기지 삼양메표 왠디 도치 캔힌 틴저식 체바라 뭐 하장 가부충하다 총결낭 용법 수업을 조딘 인민태 섬기기 남규르지양 대민라 도치장 양결치미 총주낭 립투 남세첩 휴바다 남마세 공기 뒤대니 장수 인증 주비에 깨라 담부징 매듭 농규 류수 당월치 섬기 착탈 식쇼르와다 중세 대치 신의 교류술기 이공낭 라바 규대 ཨ신치네 고칼릴라 부디 당디 낭투츠 고치디 쯔쯔 슈크친 차베 모짜네 팍삼 체시 우 곤네테 아메 알로 제베 자차 미딘 힘바 므신치 신네 긍집 럭집나 소수니에세 캉바르 주디 칼릴라 메낭주 므나게 쳬두 빈기기 믹치르 제디 몰라딘네 따와 쪼르웨 mē kāpār chīmī zēchū dāngtuā chāgdā chūkāng. Dēb yāne bīngī gī jīyāng xiemī. Chāngyē chīwē tuā sīmbāyāng chūbē sīmgī nī kūgdab yīnē chē. Tēgīngī nē chūtā rēzhīshīn yāngjār chēnshīn. Dōchītāng jīwā tīnzhā yōng yōngwē pōmū tēyāng nyamdū jī yōngwē. Gī nāntā, gyō nā, lōpām, jīngnā jē lēbē nāng cāngā shīkhīngāng chūryōng. 생계 총소로 부총소리 지가 다와 직잠기 샤 나와요. 조리 튠법 치외 생계 총소용의 시에나 지딥니 튠친 조시. 냐주 초가니 총소용이 초에 남기 초가 개치슈 인바디니 지치 머추 공기 톡조식다. 농대 양조다 철주 뒤수 법아라 밀람 대비 초가 식양시. 로사바르 농대 양조 용치 기 포모 창면 삽수르 릭바 제디 초가를 휴 그바르딘 냐주 초가티니 생게 총주 미 도르리다 몸수 뛰어리 집에 제고 식양시 생게 총주당 부 총주니 향직바 인종 면자외 차 하장망 부 총주 돈좀 태양 삽수르 릭바 주베 돈좀식 인무 티니 알수기 굶시식 주치리 인베 쾅쾅 얀나 좋아라 수익김라 누부치유 총조 시비미 세세팅팅 심하다. 수익김기 포묘 귀견라 모디 가주 카누 제바 총조미 미글레 탑탑메 웬디 생각 총조를 수 돈솜기 제도 교양나 딜라 근기 참여치 로다르기 냐주 초간이 견구 전초 치슈디 인증 곰수 틴저시기 겜베 대다기 최코 동발 샤디 귀견는 지도 체네 심부 매배 맥빈기 체도 배봉 체규기휴 로테다낭 어구치린 미간 인배 도리기 콜갤레 나사네 체심미 웬디 다리 대기 유긴 그 냐주 초게도 대기 마신부 용두 정두 매듭 몰라 응 걸목하시에 제디 정총도 삼차직 묘하나 대기탕 어구치린 냠도 심네 다시 송외낭 近呢偏村是热穷没讲 ökü mün lakbar ngümar zöba ten tangpurce. ökü kim nangi sosyo nebub keçir zungne deki cikbur ne can nangdu donwa hajan yung. ngü rakbe geci yuntir deki le ökü lü yongsu genan xar. ngönde zongchontu ten kashe qingyang tege lamchong dünse gang zunne mola ngen qebadar lam lola pöbadang gangbar rembashik mara. ngüimi tüni lam tongze lola pöbü yu. Tachya amcha nang ökü jebe ngü kikyu yutu tongze lola mipöbjin lola jungse pöbü tenzoni kyun mitup. Tani nyadru choka sinchab yöbe degi gi pardena kung tongduwa kawe polam chajik nyu. ngü jeji lam sarpa nyöbe gacuru chamu zamyame. Chongchomki tengtu lam jokyun rinta chune lamngu la tedu tokpu shikchadu. Tedu ki tsuebe lamngu su degi ki zunmu yingzhu jik chiji, gebe lebu nangdu pang. Tini degi ki cedir golam sarba rakting tangbu yinrung, lo la pabu shik machungwe, mu chi zam samna te zam ki yi tang chebar kyuru. Pu chongzor le tun chokchung yungrim xintang, lakbar du pyumi le tun minna xamla yungrim xintu, mu kongzu lamla 多难亲不亲

long sen ning ge ting ki yang phin le che na li ne ngwe le ling ge la chi chi bi song she kha thang bu di ne je men chi ling la ki la ge da nan be nam chi bi song she di la nam ling ge ne ne ngan chi yang phin le che ki ti ti kwang da le wo ye gu chi chu ye chi nga dun du gu than chu ye song nga ni chu chu chu ye ni gu le wo nga nga than chu ye ni ge chu dun dun gu che yin ne song she di zhu gu shu ga pe ge ge xiu tang nan xi nam ling ge ne ne ngan chi yang phin le che ki chi ne ji di ctb ge chen chuan qing ctb yang phin le che di gu che yin ne che jin zu ne nan 姐，你在哪修呢？住过这了？